bu pousse réré bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambalé nakari manatu la nas pousse yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis waye luko jégué du tuko gis mu dem ba far nak wut ay mèb defal lu ay mèb kettet ci yalla yalla mom du mèb ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolou man na la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu jingi wut ay mèb wuti mèb ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñu ngon ci fukel ba ak ñaar ñom ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo sawtu kaddu mu ne katet yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jombu ci yalla fa jombu ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sam nopp ci gemmi ñu do ko deg ko ko kudul yalla rek lay dal waye yalla lolu duko dal musta'il la ci mom dafa jombu ci sun borom fa jombu ci sun borom keneen kudul yalla nak mën nga dem sa kaddu di wañiku bo mujj sax doto mëna te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katte ci yalla neena won sayidina musa ak sayidina haruna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako saab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yamuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi sitou yalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitou yalla rabbi sitou yalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yeneen yi ci dess yu mbam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni naqra'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaw yi indi niñ ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momin ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi sitou jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ñeul benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngum yalla ragné lan moy deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nekk ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg nak ndaxas dana am digënté nit ñi

ak ñi nga xamni ndax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diw sangam ñi la gisé al iman billahi diw sangam ñi la gisé damay gattañ rek ci wax kéré bi borom ngir mu nekk di ngirum imam malik julit bu gëm yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ accé ci téréem yi yi ñu waxon fi dang ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفة الأمور أساسية في الدين الإسلامية أو كما قال تفور فجاب في جلد بغور أك جلد بجيجين يقم ولا نخم لب لو خم نكتسان الدين جل تنور كوغم ببرم الأخدرين أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasdihu imani weral go adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam foole wala vrai la adina bi ñu nek cipp buñ la joxe xaaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est-ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mom sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax nañ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri limi bari bari yermane teewu mu sak safara le safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri lolu waxi philosophie rek la ak julit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté bu ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko té top ko waye bu féké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw té do wañiku sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi di ñëppalé ci doy dé amna ño xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamni duñ la doy ci sa diiné waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mla yobale alquranam bi neex bi bu mla yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamni ño daqalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen put gogu seen alquran ji wessuul seen put gogu yaronte moñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñ gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango am yalla ba lég lég ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn assatisé yi damay kuma dama wara réxu ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ne sa diine ji da teeng wa da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawal man diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa ndariñ daw ko sa affaire la gis sa ndariñ diko daw sa affaire la ngeen balma
ki la bëgg gëm lo ni la ki la bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa grafas bi bon bo démé arabie saoudi ñoo la gëna mèche gën la et après arabie saoudi ñoo mom diiné ji arabie saoudi mom mi diiné ji ak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la téral la téralen buñ dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diiw sangam doomi diiw doomi suñu diiw wa doomi suñu diiw wa li nga may téré ni wa ahlu diiw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñaso yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yoom nga xamni ñu djuba ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ la bo demé ndjereem gi seigne touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tuddé won barsak barsak pour jigen ñi bana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsak la tuddon lutax moy kenn du fa neku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci station wi nga yaakar te ki su yoss station wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jur xetax lolou kay wala fako wax da nga xam ndax waaji ci xetax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbeuti dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu ne fe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanan sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonent sallallahu alaihi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way di te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal ne ko anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko a sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi degg la ciir yi ñokay jëk defé ñokay jëk jëfé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidul sa soxna jidul sa maharam ci misal rek jidul sa nga nan soxna jidul sa maharam rek ku jeex ya li mom ay philosophe philosophe rek la du lenen kuma philosophe philosophe lu waaw philosophe philosophe lu bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala la khala rasul ay soxnam ne daj ak bop ngeen mu nan digal na len ko tere na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën ta xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mu no xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasaleen ti wuti ñuko nangu nam tele na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après après bu fekkene dang koy deglu ak diko sétane pour wétli koko nak mo ngi dara ñewu ci ñu japp ko comme comédien yi rek wa nga japp ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jémé appliquer lim lay wax ci sa diiné ah gisumala mbaw gisumala mbaw gisumala mbaw yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rak ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayr ni ndax yonentou mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar grande sœuram la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na kérok bam jogé kër bayam ñew sét ci sëreum bobu ci kër yonnante bi sallallahu alayhi wasallam
sol lo xamni mourul awram mourul ay ciirem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alaihi wasallam dañi wël bir wan ko gannaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram woratu la feñ de kéro la ko asma bayyi kéro la ko asma bayyi man ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bul xam kuma seen nga def bofu non ke man lay moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga delu fa nga joggé waccel waaw da nga leen di laye bir ngir yalla waye ni ciel rek ni ciel rek ni tax bo mul buntu ci bir kër amul njariñ te jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man de ñima ci sétu jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nanguko ko ci laye bir mu nanguko bu la nangulul 100% dana la rousseau ba du ko def nga diko gis aw okay amna soxna su bax suma masone dekkal Dakar Aysan bu werde commerçante la bu werde luy dana ko jënd andil ma lune dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mana yag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texe ma njegalal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tubay tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubay aramut waye sol ko bu nopi nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tubay tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wu jigen ñu sol tubay ak ay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ soñon bo wardo ba nopi wala bok day sol tubay ba nopi wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay moy lan moy dañ daan war geleem te bo wardo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wardo légui nak ñu may leen ñuy sol tubay ba nga xamni buñu wardo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol ab jokine wala lenen ba pare wad tekke dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamne même bu doon dugg ci auto bu ngol le tankam bi ni awram du feñ dara du feñ waye nak sol tubay ju dang nak di watar ci mbedd mi lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunumako ba gisatu neubunumako bayiwuko ni 100% won waye neubunumako neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu bok seigne modou tombe bobu lañ ñewon dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tomb ci awluma yi jibu alal mukallaf tasihu iman amna liñuy tuddé li nga xamni momit mom lañuy tuddé manam yusuf faqilahi ta'ala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam nga ba alcorane wax nan wa kana aqal alayna nasrul mu'minin yalla dimbali julit ni waruko waye mako warul bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko warul bopam mako jeelal bopam par decision warul ko bopam bon xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasqihu iman kon nak suñu mudu waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julit akusan su ko defé ñu war dem ci majalis bi di gërëm bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya
waye la siyama serigne youssou diop youssou diop nang koy gërem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko ci baye ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa serigne atou diagne rahimahullah barki demb bi ñu dajé ci julli geej gi fele ci dakaro téré serigne touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa ismu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni serigne touba da nako way yépp mu jox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñim jëk jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé waye bam ma gisé fofa rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yi ma ngi koy lire karamati khattu yedi ñi koy wax jazakallahu khairu jazaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamne ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimni bayyi xel ba jox ñuko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Serigne Touba mi ngi di liggéeyal ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa lismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ay jambar lañu yalla ni len yalla musul ci shaytané yalla ni len yalla musul ci ndox yalla ni len yalla aar yalla nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam yalla xam nako danaka day buñ amul won dana doy war lool ñi ñi véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moy yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moy yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yo mudde kon ni ngi leen di wax jissakam la waxe jissahi lama waxon serigne atou rek lol la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay jëf dina yalla tax rek ma li wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisé ma bol len ci communauté bi wax na len ko li len safo len rek tax safo len ndax man woti wuma gambu ngir kuma indil alal man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggéere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolam ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou chek xam ngeen ko nga xamni momit ku takkok serigne youssou la tina aliou chek ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jeneen adde ji ni nako yobul daari Mustafa Mbaysal magalu Touba bu ñewé bu yone adiyam ismu tarqiya da tay boole jeneen adde moy Thiéb ak Soukër ni li nañ mako yobul daari Mustafa Mbaysal ay at musuma ko gis kim ko daan jaarale ci loxom bi Seigne Aliou Seck bobu Seigne Aliou Seck momi ren la koy doogu gis ko ren bima demé ma bañ nak li na mom jaadotu wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xam nako mom Seyna Ali mi xani moy wasita bi digeenté par téléphone rek budé Seigne Khadim mom musuma ko gis danaka man na xam sax ben ñoon lañu mësa digeenté lool moy jëf ju yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wulen waye parlo sori na len lol yel ni len yalla sam ndax bu ngeen don parlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess
amna ño xamni dañuy parparlo moy diw diwo ko giir wala diw diw giiruko wala doomi diwo wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki limu nek diko def te l'islam dongo tax moy liggeel l'islam ngani xaram wet sa ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax Mustafa Mbaysam doomi diwo wala nga jox ndax Mustafa Mbaysam xarit diwo ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla du la wax demal ci diw moy mu fay la waye li nga jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wulen waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerique la nek xawmu fumne fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonne xaaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé señ Touba batay xawmako mu doon batay ha jëjak mu law xéer ji sayi jëre ngeen jëf rek jëre ngeen jëf yal nako yalla nangot def ko ci seen téré jëf té bolé nako yol bi yowmal khiyam inshallah ta'ala yalla bu ci sheytane am walu di len wax alhamdullilah rabbil alamin señ Modou ñu lay ndokkel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêter emission yi deg na lune pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñu ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll xana kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamu ni mu toll ay comme adina dafa tredi man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef waaw yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye ba leen ay nit waxe rek lañ daldi arrière nank waaw legi xol li nga xañ ci ay tiyaba ci ay jili seigne mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste la daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci Serigne Touba ni xamewuma la njabotu Serigne Touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la Serigne Touba njabotam gi nekko tanni ci man yalla ak Serigne Touba dong la bëgg nek ak lu la way mëna wax Serigne Mor Joxani mu yalla nako yalla sam tan nako yalla sam taar ko te dimbali ko yépp dal bu ñu ko wax kon Serigne Modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fiir ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat man gërem fatina ko man gërem bu baax soxna ki xani moy soxna soodu xumma soxna soodu xumma mi xamni mo jité julli geej gi ndaysan mo woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ñu ma daldi wëñu ko wat ndax bo ma ngi worna jangalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéglu bu baax mom soxna soodu xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa ndax xamu won sax waxtaan dina fa am waye ko ñu ma xaar ko lolu ma ngi koy jéglu bu baax soxna ci sama sama ko jere def ci sakam law xere jisaahi jere def ko ma diko bax mom tamit mom ni nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokati gudd yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante lu ñoom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak dal di ci wax yu bare ni bu fekkoni lu xaal ci def la ma ñew def ko légui ila akhir yi mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggéey bu toll ni mom yalla nako mom tegg yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geejgi moko jite bon
mbolo mudul mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko inshallah mom soxna so doxuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safona ma yegna ma falena ni ngoy ndokkel bu baakha baax motax bin mako yegale dina yeex na la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass passu dima moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yegatu ci l'islam rek waye buma ñuy wax deug la fa fekki nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ñu ma señ muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala aji liggeejgi sax la lokku tak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam tan dajé ci mbiru mon serigne touba radiyallahu ta'ala bu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fum tuddu gor gu exister te am jom tuddu na fa jigen yu exister am jom yalla fum tuddu gor gu jambaré tuddu na fa jigen yu jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yamu yam bu tol non bu nepp nak réussir ko né mu ko réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

var tam ham ham teri gambare varma devar jata de anma jage ham ham langi ba ho ndedi ni gohar na salma nyanen fuke adla yanen am sam makka bara mam wago madina jax ko mbirma sunduba nyanen fuke adla am fi yobuga gi bara mam wan go mbirma yawet nyanen fuke at ngam dem se adi makka la bamba ba en ci ayonen gom ngamay ma yaare nga ñan bakki taxaw fa usman wa fadima ta sam sam nan nga ndox ma dañu wuti ter ak ay wuti der fañ jur gel da nga jaayam ci jox sey jinni mbeur ma ba gi wuti ter ak ay wuti der fañ jur gel da nga jaayam ci jox sey jinni mbeur ma ni ma ba tabax ba gor sa nga ni ya xam la ibrahim xam bayrande isma Sarangoba, ne wa jumagam na jami, sarangoba, dalam masanya umur.

fi fabe la fa sax kokoy togal akay tog lay faral te yow dala may togal akay tog may dabi kudul yow da fay soufie da kay xagne ay yefam te yow nak da ngay soufie ka jox ñepp ya tabe lu baxay sa mbir yow lepp lo xamne tarul do yow du sa mbir neko ci alu mbañante bi te neko fi ñi xiro ko soowo ko def lu bon da nga dem fa yàllay jaamu génn nga gott bi da ngay dex gulaabal ñepp nun ñepp yaanu tee tilim yaanu tee feesaglu soofag lorag sobe na ngay dundakay wér faw yàlla la yàlla may li ngay wut ci béppoblar te yàggal sa dundigi sa dundigi moo am fulla am bopp am njariñ reyal nga lu sew baaxal lu bon yaadi sang bi defar nga ñi baaxul ñepp kenn xamatul ku bon ku jog neefi ndax ki buura am moo di xejj bi da nga fekk yow nit ñépp ak mbir yi bokk laj nga lijjanti laj laj yépp yaa jiitu yaa xobe tabaraka rabbul arshi fiina wa fiikum saxal nu ci mbég ubbil nu faw sa bunt bi ma jog wuti ndundum cant ak galenum ngërëm ba tëggal sëriñ Touba ki xëy jox ma ab galen wutal na ma ndomboog tànk dolli na ma galen te may na ma ak ceexa njariñ sant naa ko man ka koy ban du man mii waaja koy ay bal du man ku koy jawa koy sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi le moo gan mépp ngër ku ko wàcc bon ku wàcc ngërëm mi dal di jaamuy xërëm xaran te yàlla akub yonent daada fi nekk kat te ñoo di sëriñ bi moo di ñoomit ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say bir da ngay xaran te doo ab sëriñ doo cedd ngir cedd yaada gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaaney biram ay biram yéwén te ab yéefari day nekk ci kéefaram bu wér di mooy mooy gu wér tey foona kay naana kay sewen la lee digg sëriñ lii moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi de moo fi man sëriñ boo fu dégg ak boo fi seeru du la mu man mosal bii sëriñ boo mos bu dul bi de mos posen morit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sawan ba bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la won xamal léegi wax ji yow te soobu ci am ngërëm ne yëkkeet sa mbir jébbal ko am ndam akub galen ma gàdd bu wér man ba jëwal sama ndënd mi te kan nag sëriñ Touba ki xëy boole ñépp daan ba foor yee ki kaanga ñépp nee jànga fi jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moonu daan ba buur yi wolof ne diinu yor ko ci bañ di wiy mu farte gilee nag seeni yëf ñu ne moo fi daan ba ñoon yàlla nee nun wunte yàlla ya noo ko yor mu far dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri Tubaa bi neenu mos waaju noo ci des mu yemm ni garfit yépp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaana ngooguulu yàgga daan lu man di xew ak luy am ma topp ci man di wëy di upp ko bas ndax may laram burusee fa daan damaa bariwul xam-xam ako jurte bëgg lëf lu rëy luy waral kuy daane yit du ma jéema daan damaa bari ak càggante néewum xel ak xalam te bëgg di lar boo xam ne bii tëna fawwi daan sëriñ bii sa lar baa ngi na dàkk ci yow bu wér bégal ko te may koob sañ-sañ ak barke yow ki daan na am gerte am sëb am dugub bu du fante wér te am nga dama mboodoo nawet bu ñëwit na daan na seenub diggante leer akay neex akay rafet ba fir daw si muy béglee ka waaree ka fanqi daan sëriñ bii bégal sa xol na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bégte yàlla bégal na la bégal nga sëriñ sépp ak murit yi ba ñépp bég nga melee ni ndam seytaane bañ na la foñ na la bégal nga sahaabay Moustapha teg ca Moustapha te jël nga ndamal mboodoo mi bër yépp naw na la bégal nga malaaka yàlla ak yonne nam ya nag ku réy nga fa pii yub yàlla xej yi ya xam na la teral nga julit jay bépp yéefar mu wéy nga wéy te daf manu daa yàqal kañul ñépp kañ na la julit ñépp ak yéefar yi ñoo bokk yem ci yow xamul ku ci xam aslëf ci yow mi la bir na la ku nëbb ku feeñ aslëf nga boo dem lu dee fi naw ci yow asakay sag baax a sab sopp may na la da ngay sab ku teg téeméeru njunni fi as mbaram ca feeñal ca benn junni ñi fas ne benn la bulul kon nga mee nag càgga nag ne la waqaran sëriñ sépp boodoo ñëw ne bir yaa ngi léew na la ku not gaay na not seeg ak mu far làq ñay mu daw du soowoo ki boy noppil te wéy yàlla gis na la ku not gaay na not seeg ak mu far dàq ñay mu daw du soowoo ki boy noppil te wéy yàlla gis na la ku day def moroomit xam na xel ne yaa ko man lewat gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la sarax na ngërëm si yokk fa wuute dootu dañ te dal nuy bégal ngir bàkke yàlla bégal na la
lul sant dang ak lonu def lonu daldi def te lotel ni daw lo dam bakki warul ci nun kajor ak bawal ak jambar ak selum ak galaf ba fouta ki si nak walo xamna ne ya fi gën te fas ak maraki ak madina ak makka sa ñime tuñ la sakal moromati ya fi man da nga def luta def ñepp nit ñepp bok gis ñu jox luta am ñepp yow daala guddu fan daño jox sa ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba tek ci leuf ci jëf ji du jëf ju bon da nga téla gën mbolo mi ya gën ko nek ndey te gën ñepp baye jikko ak jëf meloni man da nga donni ak yaaram ci yonen banam pe nak gor gi ne ci wajur asal sori nga ciagan da nga judd ci tas bay ci ak tas ta daq bay ci bay kar am xafa di ndand sa mbey di jël nga def mabra nak bay jigla sa lo xafar xetax nga am hitte do jede ti angara ki xaban yeram yeram boorem ni dul bay te beug leuf ni man deug bo de deug san ni sen yeen buñuy deug kay pese ka jox ñepp seen yef sarax no ci sey yef ndax no am jël sori gëteul buñuy wote bis penc ak buñuy jang téré yow no no ki ndimal ndax ñu jéggal nu fannutin té rek sëriñ bi maagi day bëgg wax lu ñor té rek sëriñ bi maagi day bëgg wax lu ñor bu sheytaane ak bekkoro ku ñak jëm fi nun sunu yaram ne wernu sabla te guddu fan te mbolem jëriñ yep ngërem yi na sax fi nun Abdul Ahad yalna soufan guddu mbake nga wer Abdul Ahad yalna soufan guddu mbake nga wer te sax ci jam ko yu ak jam yalla gu wer farlul ci wi yalna ngay far dog bu sedd sa xol te mo ci ayakum dog sax ci def la la war topal sama Mustafa bul genn yow ndigalam gen mag mu mat mag la man ñepp serign ta du war jeufal ci bul faale nit bul geesu nit ci sa jeuf na yalla tangé jeuf ak yonen ba ak kala jur kalay manal dara mo jar def leuf ak bayyi leuf te koka nak modi rabbul arsh yalla nu yor yar bi nga am yor ko bi rek betti modi sa ke mo gën ci yow nit ñu bax ak kër yu bax ak jur sa baye gën ñepp te ya dong dong la yor yoral yaram ba te ko ji de ko santa ka yar sa baye gën ñepp ab yar nga dalay joxa jox ab yar ba ngay ama am ab yar ti do ma ci yar dekati yar di tek nit waye mo gënu nit ñay tek nit ab yar rakay janne ka yew ko lor ni jaay ndam yi nga am loji ñu am ko ci ndam xamal ni mo ko waral ak cant warna gu tar ak cant warna ci ñoom ay yow gurey go rafet ko day ni bajjo gudul yam fenn mukkati far loji ci am satu momi ci yar ak jëf yi xamal ni mo ko ca def ji wax ku nekk le bir ab do ki am satu ak mbacke ki balla san yow sey ni jaay ngi ñoo di sal ken du ci par faxal ci raw am nga ab yobbal fax ak rawat des ngir baxi bokkati ab yobbal na hiteji sar charati we deug bal yam ci ni jaay ak baay ak ndey di sante ka doylo seen cerlu ko jar fo ceru kuy fo ka doylo ab ceram na nga wut lo dal di yow ci sa cer bi ndax nga am ceri cer jollil ta ko bul fexe jëm so fa kay waxa dal ci jolli ngay waré ab xibon ta ngay noté mbeur regay jaamur ko koy doylo ba lekko da xam burum ars ka far ak bari yep yal nañu far yow yalla ngay wé kay jëm ko du dolli ko ndam ba jitu wa ko te nango so fe koy amutul abdul ahad yow sa yene bop yal na la dal lo bëgg yal na nga am lo rete ngeb ko wër jara ki domam ma jëndam ñu amit jere jëm mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu jara ki domam ma jëndam ñu amit jere jëm mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu koy soxna jara ko gën mbolem ko sol tubey it ban ba ko gën fop wax ji wër gi dem na de jara ma jara ko am jara ma ya ko war ta domam gën ñepp ya gën mag ñi gën gune yow soxna jara begal saw nga ñu ratna asal ya jur ki jëm ci borom wooti ñepp wu goor jigeen ak magam ndaw ko bu jinn mi ngi jagg ya waral ñepp jak bay kan nga bayu xamal ni wa penku ak wa soow ñepp nge mos ci sab legge yeek beek yow do ko de ci moyu dawo werante ak songante ak dox di xudo dawo bañit ko da yab dawo jey ka jey dawo libal ken noy dawo waxil lu jubul dawo ko dem bu sa jaajef man da na la nuy tay ma ngi lay nuy nak mo mbaati jam ngam do am dul jam ya fa jam leb le fayu ya japp jam mako yu ak tan te ko am sax nga bay ko nak ba mu ñor dagul ci aljana yi ko dib jidit war na lay ñaanal ci waxtu lo bëgg yalla nga am dakul nuyu lore yi saraxnu nak ci sa barke ci di ak ci mu ci rawa guddu fan lol ak way ak tubey sheytaane ban na ban go xamne ken masuko ban ken raw ngo ko bi rek bitti mucc ci mom reelo nga yonen ba reelo yalla def nga du reey lu ken deful ya nu gën mo tax nga boole nu tim ñaanal nu yalla mu may nu may bi mu gu reey nga tek ci may nu do uppum xel tax ko ne lum touba nge dañ lu cham tabal ko faaw ci nun te def nu nun faaw ni touba gu reey gu ne xim wabal nu sheytaane wimbal nu gañam ñu ne mes dakku nu yit jep waayam yow ki gën loxom bañal nu bañ leen gep
fung may digal goñu xam ak gep moy go xame ful may nu top gu wam asuluna tang fa wakent yalla gu sax ak dal na ke wa da ganjar gu ñak morom yebul ni yere yu seddu xal dal sunu xel te may nu lepp lu nit mom ak lu ma sa mom ku wala bi ci falloki basiroki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim ku wala bi ci falloki basiroki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim ngay boode domam yep ak ñep sant yow akay tegg mba ngay noppi sab den ko gogu dom malay ban bayangi kurere merom na jog degul

Getaral auganam, teral mepumbakam, teral dekandum, getalal di joram mujem gepuet, di joh ndaw di joh mag bako serulum, du wax nit ku teewa ku teewul lu bon, du jaw nit te beggul ku jaw nit fi mom, bu de dox du geso du pisit batam, du soppiw doxinam du sanni yoxom, ragal yalla ga tax du soppi ceram, defar nay ceram ngir yabul yalla mom, ku bax ak ku bon kep lay fab teral, ku muy gis da koy dal di fab def ni dom, yaram ba nga dem mat ngorom ga ko raw. Kide jitu kendo tu yedde kamim, kolam banga dem set sore kugtirim, du ambal nitu ay du dani kabum, du yam nit du lor nit du yaqub daram, da fay fallu ban babu dul fanyakim, serin ahmadun dumbene ban bami, du am kan boromam da fay am borom, waham jeka wiringir da ko fab defar, tatalal ko talam budul fay dugim, amul kem, amul kem, amul kem daham, ko jeexub kemam boo daje it duwoom sëriñ seedi bi diw yi muy jant bee ku koy takkadee kub sëriñ moo ko juum mbiram raw na gët yépp raw mépp xel toroxloo nga bar yépp jaajëf xadiim danoo bon ba deen ak te tàggoo ki ndey aki baaya kiy bokk ngir bëggi koom te yaa fii joxey koomi tey ak ëllëg sarax noo sarax koomi kun far yi woom te am laa di koomum ëllëg jàpp tey lu dul yow sabee kii sagar laa ki góom ko def tey lu dul jóg te dal lay dawal ba am say ngërëm nag ma ngay def araam ku am laf lu dul yow amul laf lu dul ngaraw rekk ak nax yu bon mbaate doom defal saa digg ak yow mu mel ni machine ki deeful bàyyee kii biram ak sagoom boroomam da koy fopp kay diw di yër di saytoo ko yor def ma nii yaa karim bu may bëgg laf man bu may wut lafit lu dul yow murit dëgg lii di meloom murit dëgg bul mer te bul jàpp mer mer ak jàpp mer day alag am murit meral say ayib gërëm sab sëriñ te daw ne matam baam say murit te neexal deret ngir ku neexul deret doo am ay ngërëm doo am ay murit bayil jom ngirub rëbb day ñàkk jom ba jam doora am jom te rëbbay murit jom ak jikko ak fulla yi yetta bon jigul rëbba kub dag jigul am murit ku am yett yi du am yett yi ngërëm barke wërsëg yëgal yow murit defal ndànk tey waafakay daw ba jam bari jikko kan moo di gàkkum murit di am jikko ak fulla ak jom ba tax sa raw bi di raw lu jar lii murit di saggan ba saw rab di raw nga waatu ndawal mooy lii murit digal naa da aw yiw te man lii ma war defal lii ko def lii di nga

0: mo ngi ci gij ala la bi denc ko bam soxla soldat da lu joxe doomu jabri wacc doom legi nak lu murid am boy joxe tegal ci loxal seigne salih rek copé dal bo fa xese duggal sa alal ñi bind la sa bok nga denc ku sacc di borom copé wala sacc way sacc la
1: barakallahu fik seigne bi gis nañu phénomène bu am solo muy walu daïra daïra lay kër gu ne am nga sa daïra bari na lol ci dëkk bi bari na lol ci kër yi ñu bëgg xam daïra gu nekk ci kër lan moy warté fuk ci bok ak daïra bobu lan mo wara nek taxaway batem ci kër gam bok
0: daïra dal dama fogg ni ñikoy def ñi jëpp moy mbolo mu am yene ci seen kilifa wala ci kër gën dëkk te kenn ci mënu ko def ñi japp ne li nan ay sax sang lañ bu bolo wet wer ñi def ne li ci kenn mënul bu ndajalo war nañ ko man ñoñu dal moy daïra ngir yalla te da ngay def it la ngay def dang koy tek ci loolu l'islam sante baña dugg ci terek serigne bi kang koy joxe diko duggal fo yalla santane wala takun akil rizqillahi wa anta fikul saman lahi mom nang ko jey maydu li ci def nak daira saw wa khalibala alayhim dong lay don daira fo
1: bir ñangen barakallah seigne batay fofu bëgg nañu xam lo xam mom
0: la jana man la len ci tegal lool nak daira bu baax du ci jëm
1: yalla ñu yalla musul lool mom yalla ñu yalla musul seigne bi amna faneen dem fo xam bëgg nañu nga addu fa muy xamna bokk na ci liñu warna jidé sax lan mo rek talibi ak nan la ko mam cheikh abdou done dundé ndax ciol yu bari na légui lol ci talibi té nima ko waxé rek ak talibi kèn mënatu ci waxtu tudo cheikh rafal jëfëm melokanam pestifam ci kër serigne touba woné nako ba mat sax lan mo rek talibi ak nan la ko cheikh abdou done dundé
0: cheikh abdou done talibi dé niñ koy dundé moy fab sa lepp jox serigne bi té bañ ca gogu dara jox ko sa dundu jox ko sa dé jox ko sa alal ak lo jur di wi ci ndigalim di bayik terem danaka yalla da koy jang fama atakum rasulun faqsu fama naakum an fantahu señ bi ci jekk dok ci yoon moy ne wahablana akhsalisi atana wa tarkaman an fili nana atakun kulna fi arakat muqtadiyan bi sunnati wa sakana nga xamne sa yeungu yep nak day bañe don lahibun walahu da yeungu bi day jëm ci yalla waye du jëm ci leneen lu sun borom sant fecce ko taxawalo ko noosi ko dal murul deug ndax benen yeungu bo man di yeungu da nga am bis doto ko man wa man namiru nan ko su fi khalqi afala takhilu joni dal waxtu wo ci jote di sukkotu doto fecce
1: allahu akbar batay fofu kon yakarna lu am solo la muy ci waluk talibé ak ni nga xamé ni non la ko mam sharafal da dundé ñu bëgg xamatem ñu bare bare dañ nan murid yu jëkki dañu wuté ak murid yu mujjii wala murid yu mujjii talibé yu jëkki légui wuté nañu ak talibé yu mujjii ban différence mo nekk digënté murid gu jëk talibé yu jëkki ak talibé légui ndax am nañu leen wuté la ci walu doxalin
0: yalla dal yoon fa jëmon sekkesu ko fentatul wenn yoon non ba legi talibi jëkke lañ do lañu wut ba legi serigne su jëk sat saña teggu ci yoon serigne la serigne don dox lañu dox ba legi fi na dal kenn ko dem ci seen tenu dëkk ñu nan la ndox mi da soppi ko ndox mañ daan nan lañu nan suuf sa say maam daan bay moy ci ngay bay li ñaan toli mbay de dama leen ne ndax fi ne tol dama leen danaka xana kon tol yep ndax fi ne kenn ku ci sa maam dem yobale tolam am te suuf ci saati wut ndox mi soppi ko jëm yi ñoy soppi nit ñi soppi seeni jikko wala khaidina ila sabil joj ñom ñeneen ñi di la womat ci wenn ñu ndax da ci am dama leen fa fekk wa ko raay bop bu raay ko fa yobbu wa man tahalla khabi wasilin wasal wa man tahalla bi ak seen fasal ku bëgg jub dal da ngay and ak ku tegg ci yoonu jub ihdina siratal mustaqim dal da ngay boole ak soldat lu ci jëm waye aller bu saxum ñax munta baye tol muy set ihdi jami'ana siratal mustaqim bi sayyin kul nabiy saqim lu seen bi wax tay ci woow yoon la tege kuy and ak mom ku ne ci wo yon nga jaar ndox suuf yi jekkiya ba legi fi ne lugu goge ñu lan lugu seen maam yi lugu yi legi gaynde yi jekkiya lañ ragale won seen maam lañ leen ragal nit dong moy dem ba yag mu soppiku waye yi ci def leen soppiku wut te ata yu khayru ma bi antizim ja sun borom wax nga xamne mom fay sooratin ma sara kabaka fi ahsini taqwimin jalla la defan nga dem ba mujj yobbu sa bop ci aswal safilin ni lolu yalla teglu ko yak tek sa bop te lolu khulikhin asim ba sun borom wax yannante bi innaka la khulikhin asim yannante bu massa xolum set ne allahumma kama hasan ta khalqi fa ahsin khulqi nga xamne sun borom nam defere jëmum la defere jikko te ñaar ñu bok ndey ak bay bu kenn ko yuti morom ma ante kasso bu judd jikko la kot pina ben buñ nan ko di jur nañ ko tej amut ku def nangam nañ ko tej jikkoy wamat borom ba yut perkire ne ko geey ki nga don laaj da ci am lol ñeleen far bi djublu ci ay serigne legi yoon wi te yawnu deug siratul mustaqim bobu lañ bëgg wëlbati siratul mustaqim la siyana am ta'lim nga xamne khairul mahdubi nak alayhim wa dalina legi nak ñe ci res ku ñu wër lañ wut te la yadurku man dal isha tadaytum ihdina siratul mustaqim bo ca ne ku deug mën la réralé ndax fi ne yoon même tribunal dama leen yoon mom amna ful ndax bo xasse tegg ci yoon dootu la war ko deg ñin la yoon da tegg ci kawam da wacc yoon waye boko waré du la war da ci am ñu nak contre façon mi wala dañ leen di def ñu nuro niti deug yi te doonu ñu bu ko defé nak ña bëggan dëgg té gisunu ko bu ñëkke yam ci ñom yam ci waye señ bi mo doon leen li fokk yalla bayil ko jumaam ji dana ko fi bayil waccal ki seram jamaahatun tuqim as-salawatul khamsa da bani akim dana ko fi bayil khasaayitam yi dana fi bayil talibi ko jang señ ci talibi fi saarix dana leen fi bayil ku leen matu señ
1: barakallahu fik barakallahu fik señ bi wax nga legi jikko ju rafet lan moy waral doom adama bi am jikko ju rafet ak jikko ju rafet bu ko amé lan la koy jural
0: jikko ju rafet mom likoy amelé mom ma ngi tambalé ci xada warabil adabi jëm waxan da ngay am téggin am kersa kersa ak téggin dal bu jikko yendo fi félay fatani bu baxé innaka akhlaqul khin azim joj nak lolo koy waral té nga fexet ba bis bu set nga défar ko ba bis bi bax bu bis bi baxé bo ëllëgé dem bo gesso gis dem bu rafet té yowmal khiyam ëllëg ju ñaaw lañu fi lijeenté ay duñ fi lijeenté tay
1: xana kon serigne bi fiñuy jéxalé gina buñu la santé gërem la djéggul la tém ngir xataay waxtu wi ñu bëgg xam rek lenn ci li serigne souba dig wala limu fagul talib yi nga xamanteni ñoo duggal liggéeyal té muy dëgg ci ñoom ngir bu nekk soñé ñeen ñi nga xam ci ñoy liggéeyal serigne bi
0: lool dina moom ci bopam dina sabata rabbi khadami ñu ko kéti ay moom ci bopam dina khidmatu anil huyubi ashabat wal istiqamatan wasafun wa abad leggi leggi te moom ci bopam da jé ko xane alamani rahmanu fi safina ben khadima sil madina nga xane moom ci bopam mo jé ko leggi ñiñ ko joxati diko leggi te gannaaw leggi bobé day taxel jëm sétal ko rafetal ko lolé ku bëgg lu baax nangu jaane leggi bu baax moom toujours ci jatt la ngay xam rek leggi bu bon ci ki nga koy xame garab guy meññi dal te doom yu baax toujours gëdul meññi lañuy gor ñagé ko
1: barakallahu fik serigne djigo djereje ñu bayil nga yëkëti sa kaddu gu mujju nek su ko defé taggo ak mbokk yi bara ñoo yaatal jotaay bi ndax baxoon nañu sa yuñu exé fi ci waxtaan bi ñu ubbi antenne bi mbokk yi jaar ci mbedd yi baxoo jaar ngir feñal seen jangat ak seen yëg ci waxtaan wi ak lan lañ ci gëna mëna japp kon ñu bayil nga yëkëti sa kaddu gu mujju gëna buñ la santé sant la ci turu mbolem auditeur yépp ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wëral la ba lepp lo xamanteni bëgg ko liggéey ci kër maam cheikh rafal yalla subhanahu wa ta'ala kat na la ba nga liggéey ko ñu bayil la ak kaddu da taggo ak mbokk
0: lool dal sant talib yi gërëm ñeen te deen xamal net non nan sax ci talib buñ ci dara rajele señ mag bi da waxane ak yëngoom ak ak dalam ak nekkam ak ñak nekkam lepp jëbël nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam nim ko jëbël suñu borom señ ablaté waxat ne bosom bi jox nako mom talib bu neet ci lool nga wara nek te fi talib mom dama leen da wara am fu la ju tol ne fum doon ben fum doon timir ne yam ndax posen bu pire la war doon posen bu pire mom nga nané ko ci isine bu ko liggé ak nga dem ba podor nané ko ci ño bokku lum lay wañ niw na fi tax ma soppi ko du farat ndax fi ne bo doon pro ñu réri ci bir naar ya du té noir nga fay doon wala fi dem amerique luñu lak lak anglais du té noir lañuy doon sa jikko dal bu ko soppi bu soppi sa talibi té yalla mom diiné la xam ci nit xamu ci judd xamu ci tar bu jikko ja baxut soxlaatul ci mom dar nañ sax ci talibi sax ci njub sax ci jaamu yalla nango wi ci ndigal te ni digal la nga def ni te bañe jema nek ci luñ lay téré dal moy farata ji fa man saqulun ma asinu fu fi sanradi ma man khafat ma asinu fu fi fu fa man khafat ma asinu fu mo hawi ma drek ma yanarun amiya balasu yu bi dal bo fexé ba dara dem ci lum tutut bu ay ba bu ca dara demut du temu wat ndax jexal téré bayi téré yeku gën jeur jeuf
2: moy denk sama bop du denk sama mom talib yep mu war ma la ko sen touba njawata ñu doon ñu setal ñu yep sen touba amul bu saare ñepp na wara fonko la ko dalé ci sen mouride mustafa ba ci sen mutula kenn ku ne la war mal ci ku jukk war na ko war mal te ko def ba ci sen salu ni do na wog na la yatu sen bi buñ ko top ba tax no melne lu ko xawa ñemi bu mupp ndax tañu su jabo doom señ touba dal yépp bok bu kaw gi wuté bir ba bok ndax señ bi jenn jëm la té day melne ci day yor jikko yo xamni ku ci né jamono ya gané jamono jikko dang koy fekkel dakoy baye ak yow jall ci jenen rek ben peñu su ko dal luy saf xorom ak luy saf su ko mëna ca nek lepp ben bi lewet gi nak buñu len ci lor ndax fi né geej sumbu jun wex na waye dex yaangi ray isara ay tan nuyo balay si basatan fala tasuna an allah sayf tasmi gis gay ndegu belbel dal bu mu tax nga defen dalay mun boko joxe sa loxat da ngay gañu kep jeregen jeuf assalam
3: awolu ba jox la bir ya ngamu yanam ba aw ci tanki bari e lanab lawanakum li shabirin ahsibana asul kasibin
4: maam la waxon yonen ya bi dina wërngal kep

ko am gis gisu batin te sa lamp xol di nit war nga xamni cheikh bamba mom la yalla tan njit maqa may serigne touba ci dunya lu neubula bu bis penc ba ngay xamni ram mom mi deug la khasida online touba monde bi di xamle di yete teyem ci serigne bi khasida online aduna weurgal kep di yete di yegle teyem ci serigne bi kep barkep serigne touba khasida online touba monde bi mbektum mouridi jarignep talibé khasida online yaatal tay selal liggeyib khadim rasoul.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد ورد عن خديمه بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني جسين بير اميسون دار الحسنات كادو جي بايكو في تيتوا ميلانو تي كادو جي سين دونك سين بوكوم طالبين دونغل دونغي عبد الله جوب ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziaré te yi sakku ci yeen ñaan te di leen balwax te di leen balax ma ngi ziaré sunu mbokum talibé ñukay wax mohamadou babu ci touba intratico mok soxnam ñom ñi nga xamanteni lég lég ñu woté di rafetlu émission bi di ziaré sama mbokum talibé serigne talaka ci touba sondrio mok soxnam di leen gëreemit ci xel yi nga xamni ñi ngi koy jox ngir émission bi gëna jaar yoon kon nak ñu del ci rek ci tombe yi nga xamanteni mom leen fi doon jangale muy tombe yi nga xamni serigne bi daan nako tombal ñam jamonon tel kon bokk na ci waxam amna bis muni men mbolo ana nu ngeen di jappé bitim rew neena ñu niko ah bitim rew de dañoo japp ni manam moy rew mi nga joggé rek nga joggé ci rew mi jëm ci menenum rew dem fa defa sakku xam xam wala kom kom Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu nilen lol de nuru nako waye du lolou neena bitim rew dal boko degge neena moy aduna fofu nek rek yaangi ci bitim rew ndax don ñu fe andi ñu war fe joge euleuk delu ci suñu borom neena kon fofu nek rek jappal ni yaangi ci bitim rew neena nak bitim rew bo fi nekke da ngay am fulla ju tolni lepp lo am rek ak lepp lo fi am rek nga yabal ko ci sam rew ngir ëlëk bo fa dello wala buñ la jëlé bitim rew bo fa yagge man fa fekk dara loli day waxama radiyallahu ta'ala an lol nak liñ ci mëna jàngé yaatuna danaka mbir mi ñaari fann le lambo muy fannu ku zahir ak batin fannu gu feñ la ak fannu gu nebbu ndax budé ñu teunku rek ci li nga xamanteni mom la mbolo ma tontu won muy bitim rew jinn japp ni moy manam jige ci sem rew jëm ci menenum rew manam fim tollu ni man nañ ko mengale ak moy immigration bi nga xamanteni ni daj na kepp aduna siwna tasarona ba kenn ku nek wax deug yalla yaangi bayiko ci sem rew di dem menenum rew difa sakku ji kom kom wala am am lol nak buñ ci teunko rek danaka da nga gis ni ñun da nañ joggé ci sunum rew dik ci rew mo xamanteni wax deug yalla amuñu fa sax ay ciosan amuñu fa aada manam kallama gañi wax sax duñ ci xam dara lu ci bare sax sunu diine dana fa neew doole lool kon nak ñu wara teunku ci yo xamanteni wax deug yalla dana mëna refatal sunu dundu ba nga xamanteni li nga xamanteni mom leen fi sakku ñu am ko te niñ koy mëna seyto moy manam fexé ba nga xamanteni sa diiné ji nga xamanteni rew mi nga jëm lu fa tumuranké la nga mën ko dëndal man defit li nga xamanteni mom ngay sakku ci muy liggéey bi nga mën ko bolé ba nga xamanteni du yaq ci sa jaamu yalla dara te du yaqit manam dekkando gi ngay dekkando joomi adam ya nga fay fekk ak it wajal waj go xamanteni wax deug bo dole delo ci sam rewit nak xeyna ñinga xamanteni ñinga doon wax naan xeyna du am dara wala du fi andi dara ak ñinga xamanteni ñinga la doon yaakar ci nga andi len dara mar len meuna daral mar len meuna begal wala bo len terul begal lo len nga meuna lijeenti sa bop ban ñom ñu feex ñaar ñoñi kon ñu jara bayyi xel la ñu bara ñu jara bayyi xalaat la kon ni ñi mëna défaré mbir yi rek moy gëni manam bul japponi rew mi nga ñew bo diké li la neex rek nga fi def wala bo diké aada ja nga amone ta nga doon manam xeyna nituk diiné manam diiné nekkon na ci sa xol nga dik di yafus di xolé ba diiné jojé dañ ma ri dital yalla ci yalla mussel kon li nga mëna wajala sa bop dana ci bok bo diké nga sax ci jaamu yalla nga sax ci ndigal suñ borom yi lepp limuy tere nga daw ko kenn dula fa sen lepp luñuy digle ak fepp fo deg lu bax nga dem fa di and ak ñu bax di jëflenté ak ñu bax bu ko défé di nga mëna mucc ci pakki seytane yi waye bo diké ci réewum lu melni réewum nasaran yi and ak ñom danaka wax deug yalla do roy sax ñu bax ña
manam ñi gëna soufé ñi gëna gatt xel ñi gëna doy di ñom ngay roy da nga ci gis ño xamanteni manam dañ roy nasaran ci di len roy ba ni ñi ñando sax lañuy ñando buñ tislé manam tisoli sax buñ ko défé la nga xamanteni mom la julit wala wax di alhamdullahi rabbil alamin ak ya ca top nga xamni ku den ak mom dañ ko wax la ca top ak yu démé nonu waye da nga ci gis ño xamni sax tisoli buñ ko défé lañ ci ték moy aw saga ngir roy tubab yi nga xamanteni nasaran yi nga xamanteni ñom loolu yi lañ xam da nga ci gis ko xamanteni wax dëgg yalla ciol gamuy sol dootul mengo tay ji buñ ko ni won nan la yëkëté nonu yobulé ci sam rew dana lank ndax xamna ni loli bokut ak lam fa jëlé won bokut ak la nga xamanteni mom la fa bayyi won bokut ak lañ ko yéré won da nga ci gis ko xamanteni watif wamuy watu dana ci roy nasaran fi ba tay ji buñ ko bettoniko kay tay ji ñu yobulé ci sam rew dana lank go xamanteni ndax loli bokut ak la nga xamanteni mom la fa jele won bokut ak lañ ko yare won ndax da nga ci gis ño xamanteni tay ji dana def no xamni senu bop buñuy waj di dalu ci rewma rek lañ koy daldi wat ngir jema ci lui sen ndax xamna li nek ci sen bop bi mom du soti te buñ demé wax deug yalla mandarga mu ñaawlay don da nga ci gis gor go xamanteni wax deug yalla jele na lañuy def waye fenn fu ne ci senu yaram den ko bënd tak fop jaaru wax deug yalla jaaro ñun ñu ko ado won ci gis ko ci nisaaw yu manam jigeen ni da nga ci gis ño xamanteni bu de suñu mbokk jigeen ni ñomit sol gi tam noni rek dalega noni rek lañ koy defé ñi ngi ci reuy nasaran ci ba seen awra wepp ngi ci biti seen dara na botul wax deug yalla lolu lu doye di la lu ñak fayda la ndax am sa diine te diine señ bi sangal la sa ser yépp sangal la sa awra wepp yow nga dik wëñu ko soppi say jikko roy ñi nga xamni ñom nga fi fekk ba tax leg leg sax ñi la fi fekk sax ñolay gëna service manam duñ roy sax ñu baña day yeme ndax leg leg nga xol ci gone yi budé da nga am am xel mom da nga leen di yeeram ndax do xam fu ni muccé waye budé sam xel dafa xawa gatt da nga leen di méré ndax xit ni ñi jëfé ndax fi nga xamanteni fa lañ waroon ci joté fofé lañuy taxaw maré itali di def ndax sa dul nona kon nak loolu lu jara baye xel la ndax bo baye sam rew dik ci rew mo xamanteni wax deug yalla du sam rew nga am no xamanteni moy comportement bi nga wara am ngay tudoni julit nga kon kula gis warna xamni julit nga ngay tudeni talibe nga kon kula gisit warna xamni yow mi sepp serigne ku mat la sepp serigne ku ko xamanteni surtout sax serigne bu dal bu melni cheikhul khadim nga xamni jangale ak yar la danaka lu ci epp ci terem loli la ñu gis la ci doye di ba pare nga koy tuddo lolu mandarga mu ñaaw la yaangi takal ab deram te non nga koy tuddo wax deug yalla nekkut fi ngay wax ndax serigne bi mom ci lu sel lañ koy liggeel ci lu sel nga koy tuddu mu meuna bo nekk ci lu melni ay jafé jafé mu meuna ñew walu wala mu meuna ñew dimbalé la ci katan nga xamné suñu borom jox nako kon nak fannu gogou manes na ci bayyi xel ni manam immigration bi nañ sétat xel yi te xamni réew mi ñu nekk dekkuñu fi wara wajalit ëlëk ngir mëna déllu tay njabot gi nga xamanteni suñu borom denk nañu ko fi ñu yar leen ci l'islam yar leen ci diine jangal leen seen diine ba nga xamanteni wax deug yalla ëlëk dara du leen mëna soppi ndax it ëlëk dañuy laaj seen mbir ndax ëlëk it ñoomit war nañu mëna waaj ba delu ci réew ma nekk ngir yaakar na ni xana ku dik ci immigration dik ci réew mo xamanteni diko fu mom maam diko fu won ngir dekk waye dañ fa dikon ngir waajal seen réew dara ngir wajal taxaw ci sam rew dara ngir jappale sam rew bam soxaliko ndax du ci bari ci rew yi ñu ñewit nak manam bi nga xamanteni ci tarikh dem nañ ci 1947 rew yi ci bari danaka amuñu won dara ñu ci bari ci ñom dañoo gennon bitim rew dem wuti dik andiko ci rew mi motax tay ji ñepp mëna dag mëna ñew ci seen rew yi difa wurti lo xamanteni ñu ko fi yaakar kon nak ñun ñi noni lañ wara doxale manam wajal suñu bop ba nga xamanteni li nga xamanteni ñing koy am ñukoy ñu ci japp diko yaxanal bañ ko yaq bañ bëgg wara boole suñu bop wara boole suñu xalaat wala boole suñu doole ngir waajal suñu rew ba suñu doom ñun ëlëk duñ wara mëna jéggi fenn di dem fenn ndax it bitim rew neexut ndax it rew mo xamanteni wax deug yalla sax leg leg dañuy japp ni ñom jafé jafé ya nek ya leen ko tek yow mi nga xamanteni yaay fi immigré kon lu jara bayyi xel la lu bari lu jara bayyi xalaat la noni ko cheikh serigne bi tam waxe manam ni aduna mom fofu nek jappal ni yaangi bitim rew loli rek la ndax suñ borom ci bopam mom moko wadjal nga deg bami wax ak malaika ya
ni len ma ngi wadjal ko xamanteni dama koy yobbu aduna mu representer ma fa nga xamni mi ngi ko don waxe nan iskhala rabbuka lil malaikati inni jahilun fil ardi khalifatan kon nak lolu mom japp na ni moy visa bi nga xamanteni suñu borom joxon nañu ko moy séjour bi nga xamanteni suñu borom joxon nañu ko te fofu mom amoutu refulé ndax ñi fi dajé ñepp kenn ku ne visa bobu mom nga am carte de séjour bobu mom nga am bi nga ñëwé wax dëgg fi amout manam ñoo naan la loi sangam loi sangam loi bi fi ne moy sharia fasiyene li nga xamanteni mom la fi suñu borom diglé nga ko fi def limi téré lepp nga daw ko kon nak loolu lu jara bay xel la nga japp ni kon da nga ñëwoon ñu andi la am mission bu tax ñu jox la ñu andi la ci réew mi kon muy aduna liñ la fi andé nak wéssul jaamu yalla ndax suñu borom sax da ko wax ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kon nak jinne ak malaika binduma len luddul ngir ñu jaamuma kon bis bo fi ñëwé di def naka sudul nona di fo wala ngay moy wala ngay def la lenen jappal ni wacc nga yoon wa jappal ni la taxone ñu jox la séjour la taxone ñu jox la visa la taxone ñu jox la passeport yang koy dam te budé da nga ko xol ci réewum nasaranti rek manam sahir ci bis bo wacce sen loi yi wax deug yalla loi yi dal sen kaw te bu manam loolu ñuy wax neubul la jant bi buñ la ko défé danaka nga andi ciona andil say bokk ciona kon nak aduna bi suñu borom andi tam pak yoy nga xamne ngor mago ko fi def muy ay barabi foy kay ay barabi yakukay ay barabi yo xamanteni wax deug ma nga fay diw borom yoy nga xamne bo fa jare bis bo ci taxet euleuk sawaro danaka budé sirat tek nañ ko ci kaw jahannama muy rag ragi ba nonu ñukoy waxe rek nga xamni kenn ku ne dang ko jéggi té yang sa gawaay yu jéggi ma nga nek ci kem sa jëf yu baax ya japp na ni kon bis bo taxé ci mbiri seytane yoy bo xefé sa waro mar l'Italie dana la xoyam té loli wax deug yalla du gën ci doomu adama kon nak ñu wara bayyi xel ci aduna ji nga xamni dañ fay ñëw té wara déllu té kenn ku nek am fi app ta appu ba du wey appu ba du yok appu ba mën ta toxu ñu rafetal li nga xamanteni moñu fi bayyi moñu fi andi fi ñu ñëpp muy doomu adama yi ak jinne yi muy jaamu yalla selal suñu jaamu yalla selal suñu xol selal suñu jëf bolo di dimbalenté te yalla rek tax loolu yakarna ni moy li nga xamanteni war nañ ci teunku te taxo ak serigne bi ligéel serigne bi fexé am ngeureumam ngir ngeureumam mom ci suñu noflay aduna ak suñu nofay alakhirah nek kon nan tax ci lolou refatal li nga xamanteni moy digënté yi képp ko gis ko xamni yaangi gis lo xamanteni lu labiré sa morom la lu bax la ci sa morom lo xamanteni dina ko ñangal ci lo xamanteni wëlif na yërmu lay sun borom nga téggël ko dimbalé ko ci jappalé ko ci mo xam ci wax la mo xam ci jëf la mo xam ci xalaat la mo xam ci sa doolé la ba nga xamanteni ëlëk ñun ñëpp da nañ mucc ndax ëlëk dey fofé dara du fa dey kepp ko xamanteni seen nga ko jamantolen jamonontelon da nga daw ngir duni sax togn gam ko togn waye dafa am yu ndaw yu sew yo xamni sekk nañ ko yo xamanteni te fofé dara du fa dey motax fo japp ni rek xeyna da nga fa am toyaba ci waji da nga ko pagnaji ndax de nga sax ñun la bo dende ak nit bu tisole bis bu ne alhamdullilah boko waxul yarhamakullah yarhamakullah nanaka neena bu ëllëgé dana la pogné képp ko bo dende ak nit ndeysaan mu faatu bis bo topurti gungé ba manam ngir ñu denc ko ëllëg man na la pogné ni la sama denc ñëwoon nga dend ak nit waxtu jot nga jog roccé ko ndank dem julli bu ëllëgé man na la kat bo waxtu joté ngay julli wowuma kon yoy yëp nañ ci bayyi xel xamni yu tuuti la yo xamanteni jarul xeb fo lepp lo xamanteni lu baax la nga wocce sa mbokum julit wocce sa mbokum talibé ñu bokkundo jëfëndo ligéyëndo muccëndo ñun ñëpp ndax yalla mën ñoo yërem ci yërma dem ju kawéja kon nak loolu nañ ci bayyi xel te xamni aduna suñu borom andi wuñu fi ngir fo andi wuñu fi ngir ay banex te aljana mom ku ko namu da nga xamni pak manam yoon wa ay pak la ay yu jamel ay rabbu la ay yu sal yu yo xamanteni yu metti la waye nak da ngay xous rek ba jall and ak sa pestef and ak sa ngor and ak sa njub and ak sa diine ba yegg ci pey ba bu ko defee wax deug yalla sa lepp dana bax sa ora nak mom ay banex rek ñoko wër limo sama ben way bu may bok di liggéey ndol munima dal mom dal lim setlu moy ni manam yu bon yépp danaka neena dañ koy jaay nga munima yu bax yépp dañ koy dan nga dañ koy mayé maniko wa ci lolu noko déggé munima dama xamni barabu poyé kay yi fim toll fofu dam da ngay fay ngir dugg la nga fay jëfëndiko danaka dang koy fay ngir man ca jot
ba pare ak coono ba nga ci am ak lépp. Léegi mu nee na mu xool boo demoon ci kër Serigne Touba yi maanaam daayira yi dañ lay woo nga dikk nga ñu jox la wax dëgg yàlla jàngal la alxuraan jàngal la xasida bégal sa xol jox la ci xéewal yi te dara doo ko ca fay te nit ñaa nga mamu wutali la nga xamante ni dañ fay ñàkk seen doole ñàkk fa seen alal ma ne ko loolu de lu yeme la waaye noonu nga ko wax rek noonu la amee kon nak ñu saytu yi nga xamante ni mooy majalis istiqama muy barabu way taxeet yi nga xam ne sëriñ bi daan na ko lim nañ ko moytu te xam ni loolee suñu njëriñu àdduna nekku ca suñu njëriñu alaxira nekku ca kon ni ko sëriñ bi waxee rek àdduna moom foo fi nekk jàppal ne yaa ngi bitim réew maanaam foo nekk ci àddunaat nag bu dee wax dëgg yàlla fi mu toll fun la bund xataale ngir nga mën a def sa mbiri diine bareetul kon foo fi nekk na nga fexe ba lii suñ borom digle nga nekk ci lim tere nga daw lépp ndax it nag kenn ku nekk xam nga sa barwu muccikaay lu fi waaye defit nag ci sa bopp rek la yem ndax it lépp leer na lépp siiw na te it woote bi daj na fu ne rawatina jamono ji nga xamante ni maanaam mbirum informatique bi wër na fu ne maanaam li may wax ni informatique bi sax dana doon loo xamante ni gàllankoor la ci nasaraan yi ngir wooteb salallahu taala alai wa sallam bi moom da koy gën a yokk ndax da koy gën a dajal ndax foo fi dugg di nga mën a xam dara ci sa yonent bi di nga mën a xam ci diine di nga mën a xam ci lislaam di nga mën a xam lépp ci mbiri suñ borom kon nag bis boo ci yow yaa ngi yéwénal sa mbiri àdduna mën a xam li nga xamante ni maanaam boo tëddee di nga calculer yow weer wi ñaata ngay am ñaata nga ciy dépensé te li nekk ci sa diine mënoo cee def lenn mënoo cee wax lenn loolu ak doy di mënu koo weesu ñàkk fayda mënu koo weesu te moyen yaa ngi fi technique yaa ngi fi nit ñi koy jàngalee ngi fi bandi yaa ngi fi bari ba dee waaye ñun ñu daw rek jëm ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla dañoo jàpp ni moo gën a woyof mooy sañaxal diine rek woyofal diine te suñ borom woyofalul dara sharia lu rafet la lu jub la loo xamante ni képp ku ci jàpp wax dëgg yàlla da nga mucc waaye nag nañ jàpp ni tam ñi bëgg mucc do ngay mucc ñi bëgg àjjana do ngay dem àjjana ndax suñ borom jub la bëgg tëg ku ko sàkku ci moom tegu ca yoonoo moom bu soob yàlla dana la ci teg kon nag xam naa ni comme waxtu yi dañoo dab ñu fàttali li nga xamante ni moom lañ doon jàngale maanaam muy suñu sang suñu Serigne Cheikhul Khadim nee na da doon laaj ndax nan lañ jàppee bitim réew ñooña ni ko ah bitim réew de mooy wax dëgg nga jógee ci sam réew rek dem ci mineenu réew moo xam ne dëkkoo fa di fa sàkku koom wala xam-xam nee na mu ni leen nuru na ko waaye du loolu àdduna foofi ne rek yaa ngi ci bitim réew alaxira mooy kër ga te ëllëg dañ fay ñibbi daa di cee teg ni bitim réew nag boo fa nekkee nag am fu lay ju toll ni lépp loo am rek nga yéene ko ci sam réew ngir ëllëg boo bun na jëlee bitim réew boo yeggee mën faa fekk dara kon nag xanaa ma baaxaleen lenn ci li nga xamante ni jëlee naa ko ci téere Serigne Sow Mbacke muy xoratul hay ni maanaam mi ngi wax ni ku julli suba ba noppi bala moo jugee fa mu doon jullee mu wax bismillahi rahmani rahimi la xawla wala xuwata ila billahi ilali lazim fukki yoon nee na boo ko defee dana mel ni bis ba nga juddoo ci ñàkk ay bakkar loolu nag lu am solo nee na maanaam boo jullee suba ba noppi fa nga doon jullee bala nga faa jóge nga wax bismillahi rahmani rahimi la xawla wala xuwata ila billahi ilali lazim fukki yoon nee na dana mel ni bis ba nga juddoo ci ñàkk ay bakkar te des na la ubal juróom-ñaar fukki buntu ak ñaar yu bala yoo xam ni siti ak ngaana ñoo ci gën a suufee te des na la booleeg juróom-ñaar fukki malaaka yoo xam ni ba jant bi soo ñu dañ lay jégalul suñu borom kon nag loolu lu am solo la ñu fasiyene kii rek jox leen dox daje beneen jamono insha allah ci seen émission Darul Hasanat ñoo ngi jégalu ñëpp baaxi taalibe yi wërsëg ak nangu gun liggéey la Serigne Touba ba am gërëmam suñu borom mosal ci seytaane ak cat mosal ci lammiñ mosal ci musubaak bala fannu gàtt ak deggu ñaaw baaxuñu xéewal ak sutura baaxuñu ñu doon taalibe xaadimu rasul bi jaay sayyidil awalina wal akhirina sayyidina muhammad rasulillahi salallahu taala alihi wa sallam barke maam cheikh ibrahima fall assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.